0: enti ehun sam so no no na yefutuo ni ekwan sense mere ba na no ni e potoka sam ena mere be shase ya no pay ni wi ana mede abaye di ma no pay atimi edia ma opan yen fantu ekotodwem yen fantu ana wotwe no so enti wa ye kare dia yen ko o se always do your best. What you plant now, you will harvest later. Yen san fani biem. O se always do your best. What you plant now, you will harvest later. Enti media si opotoka sem. Na me de ba di man opem wa timi atima si ye pan dia. O chim abibia ye wa famu die. Ye wa famu die. Esan se di wudie ene no. De wudie ne sisi ano. Embre bi ba eno na obetwa. Enti an opayi. Menim juma die potia die ahye wonsa. Awurade abusua mo wani nku wate. Abusua mo wani nku ho. Na ye wa fam die bia. Esan se de wuye ni nei. Ada kyna. Wuye ni ya. Ahunsunsanso onsa beka se wanye ne ye nso a ahunsunsanso no onsa beka enja no pa bibia ye bia no fakoma pa na fatrimu fain adwenkan faye fata akire ne eda kyena no obetwa so aba aba na obetwa no so mienu ada se ababone anans abapa emu ba ko na wo so onsa beka. Enti mene one man, na bo mo di anse di emi ye bi anon. Me de china, me chaso abapa. Na enti nyabu enyi na. Ano penfu chwe ni mkwanshen sima be, me bi aminu mye ni eto si yino. O ba di ena nkasa. Eme emu enhurumu. Emu enti asye. Emu akukuduro. Na ye mfantua. Brana aminu mye no. Ye bonuswa. Prosper kumi. Ose ano pene ni aje hopa. Enfu chwe ni mkwanshen sima da ase. Enti abusua media si kan kachasi Ghana Minister Adahoroma garden sembe ba no pay abusua san na den sembe ba no enti wona yemfa sembe no twa si amfa ma obibia me ba si a
1: Ghana no Adamba oku enu abisu da ene Ghana yes

Sa Ghana fwa de siya ni chima kokeni ya. E kodi nsenseme. E wa France abochime ma. E won seman e debiano. E se sa kokeni. E ni panayi. E ni mu.